Dito kita ni nga YFM. Amay na is! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat.